0: kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na!
1: 99.7 One Radio News FM,
2: your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
4: one station.
5: One Radio News FM.
6: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
7: All in one.
8: Ito ang One Radio News FM.
9: Dahil tindugo na.
10: Picolandia.
11: You are under arrest.
12: Arestado ka ni Benji Barak.
13: Huwag nang papalagpa. Makinig ka na.
14: With Benji Barak.
15: Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM dial.
16: Wow! Benji Barak, the best ka!
17: Tindugo na sa buong Bicolandia.
18: Alright, ang oras sa buong Pilipinas, 3 minuto na makalimbas ang alas 11 ng umaga. Programa ang The Number 1 Radio Show. Tuloy-tuloy ang nakara natin ng alas 9 ng umaga. Tuwing Sabado yan.
19: Tra-la-lelo, tra-la-la.
18: Sabi dito ni Malay Nori, mahulain daw nga ni Benji. Ta mataoman ngayon akong premyo. Ang itataw kong premyo, load UTP 15. Ay inay. Sabi. Sabi na isang listener natin sa imo na ngayon, manay. Dagdagan ko pa ngayon Louis UTP na yan. Sige pa hulaan pati ni manay. Ano da ang English bang kaya ini? Ano ang gusto sabihin kang letter T sa word na t-shirt? Ano daw? Ano? Suba-suba sa ano? Ano lang tayo? Katuwaan. Sabi ni Manay, mataw ngayon kong premyo, UTP 15. Paano kung ang magsali ay ibang network? Ayun na. Dahil naman siguro ni si Manay nakain ng bulong. Baka dali pa sana naman ini kay Aro kini. Ano daw ibig sabihin kang T sa t-shirt? Una ko pati ang itataong premyo ay kwan. Daw mga one key. One key. Itataw ni Man ay one key. One kilo kamote, one kilo kangus. Tama ay tindahan yan dyan sa... Anong parang nga ni Man ay? Dyan sa Lupi? Ayan. Hindi ba si Manny, nag-abay-abang ini sa online namin. Porque may ano siya dyan, pero may, tawag ito, may wifi. Sa Radyo PH. Ano, taday ka naka-live. Abo ko lang para live. Hindi ka nga lang mag-tsaga ka na sana dyan sa Radyo PH, sa Radyo Baga. Marinag lang, sila mga katabay sa atin sa palengke ng diet. Diyan sa tindahan ng mga dried fish. Dried na dried talaga mga fish dyan kasi mainit magang maray. Si ate ni Benedict. Meron kasi silang install dyan. Dati nabigyan ako ni Benedict. Anong tawag nga doon? Kalaso. Ayan. Si Ramon sa sinangan. Batiin ko muna Mariago lang sila Ate Celine sa members ng Buntele family. Diyan man yan sa Purok Uno, Manggisok. Nagdangaw-dangaw man si Dangon yan. May kwan pa yan, may amats-amats. May tada-tada pa siguro sa birthday yan. Ayun ano, atyan, pwede may mag-kwan. Sa basketball ribansa. DJ Sandy. Ako sabi ko kasumago dahil man ako nagiinom na kaya. Dahil kaya ko nainom ng dahil ako garapang. Gusto ko yung mag-inom ay garapang paguli. Pare ko isma lamang, Kuya Benji, na-miss ka namin. We, di nga. Isma, ano to? I love your smile. banda dahil nakita mga live ko yan. Sige, isa lang na natin. Garo ba sila plaka? Isa lang. Oras sa buong Pilipinas. 7 minutes na makalipas ang 8 o'clock in the morning.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

Oras po natin, 32 minutes. Sa makalipas ang alas 8 ng umaga. Bilis ng oras, di ba? Pero sa ngayon, hindi mo pansin pagka ganyang alas 5, maliwanag na. Sabi dito, maganda morning. Pakabati naman kami dito sa Bagos Boys. Barangay Borabud, maraming thank you. Naramdaman mo ba ang lindol, Kuya Benji? Ay, kagabihan, medyo nag-uga-uga. Pero malakas daw to sa, ano, sa Albay. Mga bandang ano, alas 10 ng gabi kagabi. Lindol. Yung man ganit, atig nag-chat so ako sa kong duwa. Makusugong daan. Happy ano daw 51st birthday kay Mama, sabi ni Derry. Happy thank you ah. Iniman ano daw ngayon Kuya Benji ta sa Facebook. Pero may simula may hiling ano ini mga pati ngayon gadan. Wala tayong magagawa dyan. Sige, propose ngayon. Mga reactors man ini, reactors. Kaya ay nasa na yan, dahil na pagpara. Kadtong ngayon, kadtong buruhay, dahil tigpaparaano. Magwara na, nakala mga fly high. Fly high pati ngayon. Ano na problema kay nini ko? Nag-react siya dyan sa mga pag-propose sa FB. Tralalelo, tralala, tutung-tung-tung-tung. Oh, kung sa'yo mo, barbaili ka na sila. Tralala, good morning kay Riden sa Villanueva sa Kayanto family. Ito si Riden, ano to eh? Yung manuhuli ng mga alimang, tawag yan, unit. So, yan. Saka sa Bicol, ano yung mga bungkang. Anyways, getting closer at eto pa. Nila i-ano ko lang ha, i-browse natin. Ikuan nga si Mark Anthony, hindi na niya daw ramdam ang lindol kagabi. Dahil marami siyang ano, ginagawa. Ay, ano na kita, siyempre, kung may ginagawa ko, hindi mo maramdaman yan. DJ Sandy Remix. Kuya Benji, pakiplay ng Wigfield Saturday Night. Mayan lang ha. In the meantime, tuloy-tuloy tayo. Oras sa buong Pilipinas, 35 minutes. Makalipas ang alas 8 ng morning.

0: One Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: on radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
3: and Best Cafe Black.

Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half chicken.

Crooked Music and Beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Crooked Music and Beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Picolandia. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Fun Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etyo, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Once upon a turntable,

0: Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: GMMC.
10: Home Furnishing Supplies Trading.
11: Finally, it's here in Camarines Norte.
12: GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project.
13: Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceiling. From structure to style, we supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. To GMMC, your complete finishing solution.
14: GMMC. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM .ed.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM .it.
11: Gen Z!
12: Gen Z.
11: Pinoy.
12: Pinoy.
11: Pinoy.
12: Gen Z.
11: Tugstugang

0: Gen Z, tugstugan Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Burrito com a manocne ossa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Awesome.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sa ngaran ka na maasin kat aki, pati ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon, asin pagsulsulan niya to ang sotong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magdulot kayning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santo, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan, asin, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darhon kita, sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katuninongan sa mga taong marahayan buot. Inoomaw mi ka, rinorokiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos, hadeng langit non, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong, Heso Kristo, kagurang na na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan orog kahalang kawa Yesu Kristo, kay baka ni Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan sa makanganas na sakramento, ipinapagirumdum mo sa moan sa imong pagsakit asin pagkagadan. Sambahon mi, an misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Tanganing, danay na mapasamuya ang bunga asin ninsa imong pagtubos sa mo. Ika na nabubuhay asin agahade kay baka na maasin kan Espiritu Santo sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Pinapagirumdom ni Moises ang Israel na ginamit ni Diyos ang disyerto tanganing magtukdo ning pagsarig sa iya, urog na sa paagi kan balaog na mana. Ang buhay ning tawo sinusustineran bako sanang kan pisikal na tinapay, kundi kan tataramon asin provision ning Diyos. Ang babasahon, nagaandam sa to na midbidon ang Eucharistia bilang tunay na kakanon na itinaon ning Diyos. Hinanyugunyato ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro ning Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa mga tao, girunduman nindo na dinarakamon ning Diyos sa saindong kagurangan. Sa laog nin 40 taon, duman sa lantad. Tanganin kamo magpakumbaba, maprobaran asin mamidbid an sa indong puso. Kunbaga an sa iyang mga tugon, inuutob nindo o dai. Pinasakitan niya kamo, pinamati nin gutom asin pinakakanin mana, na daimidbid nindo asin nin sa indong mga magurang. Tanganing masabota nindo na ang tao na bubuhay bako sana sa tinapay, kundi sa anuman nagikan sa nguso nin kagurangnan. Kaya dainindo paglingawan ang kagurangnan sa indong Diyos na nagkuas sa indo sa daga sa Ehipto, hali sa harong nin kauritnan. Siya ang nagdara sa inda sa mahiwas asin mangirhat na lantal, lugar nin mga halas na marara, amatak asin pagkapaha, duman sa lugar na daing tubig. Siya nagtaon nin tubig na hali sa gap, duman sa lantad pinakakanya kamo nin mana na daimidbid kan sa indong mga magurang. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem.

Pag-umawon o Jerusalem ang kagurangan, pag-umawon ang Sion ang samuyang Diyos, pinapasarig niya ang sa imong mga pintuan, ang sa imong mga aki, sa iyang binebendisyonan.

An katuninungan sa iyang itinataos sa imo, pinapano kanin marahayo na trigo. An sa iyang tugon ipinapaabot niya sa kinaban. An sa iyang tataramon sa gabos na katawohan.

0: Itinutukbo ni San Pablo na ang tinapay asin ara kan Eucharistia, iyo ang tunay na partisipasyon sa hawak asin dugo ni Kristo. Ang Eucharistia parehong sakramento asin tanda nin pagkasararo kan simbahan. He Mateo niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga Corinto. Ang kalis nin bindisyon na sa tuyang binibindisyonan, bako daw na iyo ang pag-ako kang dugo ni Kristo, asin ang tinapay na sa tuyang binabaap, bako daw na iyo ang pag-ako kang hawak ni Kristo. Saro sana ang tinapay, huli kayan, kita na dakol, minabilog nin saro sanang hawak, huli tagabos, minaako nin kahirasan sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: An kagurangan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Si Jesus nagtaram sa mga Hudiyo, ako ang tinapay na buhay na hali sa langit. Ang minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa gudpaman. Ang tinapay na itataw ko iyan sa kuyang laman tanganing mabuhay at kinaban. Nag-urulay-ulay ang mga Hudiyo, paanong ikakapakakan niya sa to ang sayang laman? Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kunda inindo kakanon ang laman, as inda inindo inumon ang dugo kan aki inintawo, day kamo magkakaigwanin buhay sa indo. An minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na dayng kasagkora na sin, bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Hulita, ang sakuyang laman, tunay na kakanon, asin ang sakuyang dugo, tunay na inomon. Ang minakakan kan sakuyang laman, asin minainom kan sakuyang dugo, minagdadanay sa ko, asin ako sa saya. Ako sinugo kan ama na buhay, asin ako buhay, huli sama. Siring man, ang minakakan sa ko, mabubuhay, huli sa ko. Uya ang tinapay na hali sa langit, bako ining arog kan sa inyong mga magurang na nagkarakan, alagad nagkagaradan. Ang minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa gudpaman. Mga tugang ang marhay na bareta kan stuyang kagurangan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos marhay na agas sa indugabos, mga tugang. Ngunyan na Domingo, minaselebrar kita kan kapiestahan kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagdadadangog niya to ang tataramo na hawak ang minalaog tulos tuyang isip so sa tuyang mga kublit so laman so panluwas na kamugtakan ng tao. Talko mo ista pagdadadangog niya to ang laman ang pirming minaabot sa tuyang isip iyoan laman iyoan sa tuyang mga kublit alagad sa Biblia sa pakasabot kan mahal na Diyos ang hawak ang laman ang gusto ng sabihin bako sila so panluwas na kamugtakan ng tao kundi so bilog na pagkabuhay ng sarong tao. Kaya kung minasabi kita hawak asin dugo ni Kristo, bako sa nang idinusay niya ang sayang laman, ang sayang panluwas na kamugtakan, kundi ang bilog niyang pagkabuhay, idinusay niya, tangani na kita makaligtas. Asin, iyo iyan ang pigsiselebrar tangon niyan, mga tugang. Asin, sa Ebanghelyo, may mga pigsasabi sa Yesu Kristo na dipisilon tubudan sa satuyang eksperyensya. Nasasabi siya, an minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, dai magagadan, magkakaigwanin buhay na dahing kasangkoran. Pero sa satuyang eksperyensya, mga tugang, pag kita nagkukumunyon, dai managarantiya na dai kita magagadan. Kung minsan nga ni, pakakumunyon mo, pagluwas mo sa simbahan, inataki ka sa puso, gadan. Ano ang gustong sabihin ni Jesus, mga tugang? Kaya sabuton ta ining mulang, mapakinabangan ta, maaprobit saranta, ang pig-aako tang hawak asin dugo ni Kristo. Maaprobit saranta yan ita. Kung minsan, day ta naisihan, ang kahalagaan kan hawak ni Kristo. Kaya nga ni, day kita nagtutubod na ang hawak na yan ang pigkakakanta, pwedeng mabulungan sa tuyang mga kahilangan. Pwede ba na day kita nagtutubod, minadoruman pa kita sa tiwi, minadoruman kita sa hinulid, minadoruman kita sa Batangas naman sa Kipagripiyo. Nata, day kita nagtutubod ng pigkakakantang tinapay, iyo ang magtataos tuya ng buhay. Diyan kaya dyan sa mga barangay, mga tugang, igwaning misa, day kita nagtutubod. Takun minsan, nag-aako magkita kan hawak ni Kristo, kumisya arog-arog, tangaya naglinya sa kuyang barkada, malinya man ako. Kaya deita na papakinabanganin marhay ang kahalagaan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. Sa inot na binasa mga tugang, iwi ni ang patanak ta ining tigapod kang Eucharistia kan sakramento kan hawak asin dugo ni Kristo. Igwa ininin fundasyon sa lumang tipan pa. Dahi pa nag-abot si Kristo, rinibong taon pa bago mag-abot si Kristo, igwa na nin mga patana, pigapod sa English, foretaste, kay ning sakramento ng apit, ipufundar, imumukna ni Kristo duman sa huring pamanggi. Si Moises, bago sinda sa mga Israelita, ta si Moises, dahi na makakalaog sa dagang panuga. Ta kabali siya duman sa mga nagluluwas, pinaluwas nin mala Diyos sa Ehipto, na sa laog nin 40 taon naglakbay sa disyerto. Sabi ni Moises, tangani na magi kitang mapakumbaba, pero dahil naging mapakumbaba, tanata, nagrebelde sinda, nagtumang, nagsumbikal sinda laban sa mala Diyos. Kaya so original na nagluluwas duman sa Ehipto, dai na nakalaog duman sa dagang panuga. Pati si Moises, mga tugang. Ta siguro, pigsabi ka Diyos, garo, responsibilidad ni Moises na disiplinahon sa iyang mga tao, dai na disiplina. Kaya bago maglaog pa sa dagang panuga, nagadana si Moises. Pero antes siya magadahan, nagtugon siya sa mga Israelita na malaog duman sa dagang panuga. Bako na si Moises ang pamuyo, kundi si Josue. Sabi ni Moises, girumdumon, duwang tataramon ang sinabi niya, girumdumon, day malingawan. Girumdumon nindo, ang gamos na ginibo sa saindonin kagurangnan. Tangani na sumanga nangyari sa saindong mga magurang, sa saindong mga ninuno, day na mangyari sa indo. Ano ang ginibo nin kagurangnan na dapat dai ninda malingawan, pati kita na dai nato dapat malingawan bago sa pagrumdum kan dugo ni Kristo. Kunarumduman ni do ang Diyos nagpadarin ng 10 peste tangani sa nang mapiritan suhadi kan Israel na napod pa Faraon na panuwaso na so banwaan ni Diyos so Israel so mga Israelita. Ta 450 taon nagtios sindanin pasakit sa irarom kan mga taga Ehipto. Kaya ang mahal na Diyos nagpadara min 10 peste mapiritan sana habo talaga kan Faraon na magluwas taday na sindang mga trabahador na magigimukan sa inang mga tiles sa mga ladrillo day na sinda na libreng trabahador. Kaya iwinisipig alang-alangan kan Faraon. Kaya nagpadaraan mahal na Diyos din 10 peste. So ika-10, mga tuganta, siyam na ang ipinadaranin mahal na Diyos na peste na nagpaluwas din mga talapang, so tubig, naging dugo, alagad, na inahiro ang puso kan Faraon. Ang ultimong peste na ipinadara, so gamos na panganay na lalaki kan mga taga-Ehipto sagod sa panganay na mga hayop, gagarada nun, magkakagaradan. Pero alagad, nagtugon ang mahal na Diyos na sumanga Israelita magbuno ni mga karnero asin o kanding asin ang dugo iwirik sa hamba kan mga pintuan kan mga kanharong kan mga Israelita. Tangani na, pag-agi kan anghel na yan magadan kan mga panganay makalibre sinda, makalibre sa mga panganay na mga kan mga Israelita. Kaya itong dugo na iwinarik duman sa hamba, dugo kan mga karnero, itong ngapit mga tugang ang dugo ni Kristo. Kaya patana, foretaste. Kaya baga si Kristo piyapon, kordero ni Diyos. Nata, siya ang tunay na susay ang dugo, iyo ang nagligtas sa tuya. Bako na sa pagkauripon na physical, kundi sa pagkauripon sa kasalanan. Kaya ito ang patana. Duman sa lantad, sa disyerto, kan sinda naglalakbay na, nagkagurutom sinda, nagngurob-ngurob na naman laban sa mahal na Diyos. Sabi ni Naki Moises, baanang dinaramo kami digdita nga nina, magkagaradan sa gutom. Kaya ang mahal na Diyos, nagmilagro na naman, nagpauran, arual daw, sa sindang paglakbay sa disyerto, arual daw, day nagtatrabaho, may pagkakan, pagkaaga, supigapod, tinapay, nahali sa langit. Nata, sabi ni Moises, tinapay na dain nindong midbid. Kaya nga ni, primerong aldaw pag-uran, sabi kan mga Israelita, ano ini? Kaya inapon itong mana, nata, ang gustong sabihon kan mana, ano ini? Iyan mga tugang. So tinapay na dain nindong midbid, tadai pa sinda nakahiling kansiring kay itong tinapay. Sabi ni Moises, girimdo mo nindo ini. Tangani na paglaog nindo sa dagang panuga, iyuman ang gibuhon nindo. Mga tugang, iyon ang pigapon na patana kan hawak asing kan dugo ni Kristo. Pag-abot ni Kristo, antes siya magadaan, nagmukna siya din sa long tanda. Pero bako sa lang, simpleng tanda, epektibong tanda, may kapangyarihan na tanda. Kan hawak asing dugo ni Kristo nangapit sa masunod na aldaw, ipapahiling niya sa paagi mismo kan pagkagadaan kan sayang hawak asin kan pagpabulos kan sayang dugo duman sa krus. Ang tanda na ini mga tugang inaapod sakramento kan Eucharistia, nata inaapod sakramento ta tanda ini kan pagkagadaan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Ano man niya kung tanda? Tanda iyan ganstuyang kaligtasan. Akong day si Kristo nagadan, kung ang sayang hawak, ang sayang dugo, day niya idinulot, sagun ko niyan, uripon kita kan kasalan, mga tugang. Kaya iyon ang kahalagan, sakramento, tanda, pero epektibong tanda. Ang gusto sabi ng epektibong tanda, may kamandad, may kapangyarihan, na kung ako mag-ako kayan, susakuyang ako mabubuhay, sabi ni Kristo, an minaako kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasangkoran. Dai na magagadan sagkod paman. Ano ang gustong sabihon kaya mga tugang? Ta, nag-uotik gayon nga si Kristo, ta, nagkagagaradan man nga kita. Ako ngaya, oral daw nagkumunyo, magagadan man giraray ako. Ang gustong sabihon kaya mga tugang, samantalang naglalakbay kita sa kinabahan. Ta itong 40 taon na sa mga Israelita naglalakbay pasiring sa dagang panuga. Ito ang katumbaskan sa tuyang mga taon na kita naglalakbay digdi sa ibabaw ni daga. Asin, digdi sa ibabaw ni daga, siring kan mga na-experiensyan kan mga Israelita, may mga kagutuman, may mga pagkapaha, may mga halas na na-experience na makamandag na mga halas. Iyon yung mga tugang ang katumbas kan sa tuyang mga kaditan sa buhay, kan sa tuyang mga pagkatakot, kan sa tuyang mga pagkadisganar. Iyon ang inaapod the signs of death, ang tanda ning kagadanan. As in, sinisiguro ni Kristo kung kamo magkakan kan sa kuyang hawak, kan sa kuyang laman, as in mag-inom kan sa kuyang dugo, dainin duma-experience yan ang kamunduan, pagkadisganar, mga kaditan sa buhay, mga nervyos, ta kadaklan suya, pignin-nervyos, nata mga tugang, day niya to pig-aprovitsaran, ang kapangyarihan, the power of the Eucharist, the power for healing, iyan mga tugang, ta day kita nakukuntento, madumang pa kita sa Tiwi, madumang kita sa Pinya, Pransya, madumang kita sa Padre Pio, kung sa'in, kung sa mga mayaman, malakbay dumang pasiring sa Lourdes, tangaya, ining cancer ko, mararhay kun ako maglabto, duman sa tubig sa Lourdes. Pero mga tugang, igwanin sa rong kayamanan na iwinalat si Kristo, ang sayang hawak asin dugo, na permitang pwedeng maprobitsyaran. Minsan sa kita, ha? Minsan dyan sa mga barangay pag nagmimisa, pero nata, day niya to napapakinabangan dahil kadakla na beses day kita andam. Bako kitang andam nata, igwa kita nin kasalan. Day kita nagkukurumpisal, kung minsan day kita nagtutubod gani. Nampig kakakantang itinapay na yan, iyon magdadarinin karahayan bako sa nang sa hawak kundi sa satuyang makaditan digdi sa ibabaw ng daga. Iyan mga tugang ang pigapod kamandag, kapangyarihan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. At ikatulong epekto kan sakramento, kan pag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo, iyan pagkasarolo asin pagkaminuruotan. Sa ikaduwang binasa si San Pablo, naiskandalo siya kan pagkabaranga kan mga taga Corinto. Ta ansay nang tradisyon, ansay nang kaugalian, bago magmisa may karakanan mo na pigapon agape bago magmisa. Nahiling sa mga taga Corinto nagkabaranga, sa mga mayaman duman man sa sarong gilid nagkakarakan sina, masiraman sa inang pagkakan, may mga alak, samantalang nagtatarangan sa mga pobre na siguro dahil manadaradara. Kaya naiskandalo kay ni si San Pablo. Sabi niya, bakong ang kalis iyo ang tanda kan dugo ni Kristo, bakong ang tinapay, sarong tinapay na pigbabaranga ta, iyo ang tanda kan hawak ni Kristo. Nata tagaro nagkakabaranga kita. Kaya ang pagkabaranga mga tugang sa satuya ng mga Kristiyano, dakulao na iskandalo. Dakulao na iskandalo ta. Kung kita nag-ako kan hawak dugo ni Kristo, dapat dinadara kita sa pagkaminurutan, dinadara kita sa pagkasarulo. Kaya kung day kita dinadara dyan, anomalia, sa so, dakulao na anomalia, day ka nag-aako kan hawak ni Kristo, alagad, day ka nakikisumaro sa imong mga kapwa. Kaya garo kita sa mga tao kan panahon ni San Pablo duman sa Corinto, nagkakabaranga, sumayaman, ibaman, sumapubre, ibaman, sumang makapangyarihan, ibaman, sudayin kapangyarihan, ibaman. Dakulaon na anomalia ini mga tugang sa buhay niya to bilang sarong hawak ni Kristo. Kaya nga naipigapod kita, hawak ni Kristo. Si Kristo ang satuyang pamayo. Kung hawak kita ni Kristo, nagkakabaranga su kamot, nagkabaranga su bitis, nagkabaranga su mata, anong klaseng hawak iyan mga tugang? Kaya pinapaginumdum kita ni Kristo na nagwalat si Kristo ng sarong sakramento na nagpapaginumdum sa tuya kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luat na iyo ang nagdarastuya sa kaligtasan. Inaasigurar kita ni Kristo na kung kitaman tunay seryoso ang satuyang buot sa pag-ako kan hawak ni Kristo, mga tugang, sabi ni Kristo, dai na kita magagadan. Gusto kong sabihon, dai na kita makaka-experiensya kan mga tanda, the signs of death digdi sa kinaban. Kahadita, nervyos, pagkatakot, mga kamunduan, pag-iriwal, dai na kita dapat maka-experience na ito. Iyan ang buhay, mga tugang. Iyan ang buhay. Minsan kita nasa tahaw nin mga kamunduan, nasa tahaw kita nin mga kahaditan, kadahil kan mga preokupasyon niya ito sa buhay, dai kita natatakot, dai kita nahadit. Nata, ang nagtataong kusog sa tuya, ang nagtataong buhay, iyan hawak ni Kristo. Kaya kaipuhan, pag kita nag-ako kan hawak ni Kristo,

0: masalang ka na purmanin buhay ang kanding. So awot, iyan nagiging kanding. Pero kung kitang mga tao nagkakakankan kanding, hindi kita nagiging kanding, kundi so kanding nagiging kita. Kung kita man nagkakakankan hawak ni Kristo, si Kristo day nagiging kita. Kita ang nagiging arog ki Kristo. Iyan mga tugang. Kaya kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, nagiging kitang dapat, nagiging kitang arog ki Kristo. Anon si Kristo? Si Kristo iyo ang nagpagadan tangani na kita makaligtas. Kaya dapat kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, kita man ang ginigikanan kan pagkaminuruutan kan pagkasaro sa kinaban, sa pamilya, sa opisina, sa eskwelahan, minsan sa in kita. Dapat kita ang maging sentro nin pagkaminuruutan asin pagkasaro. Tayo yan ang dapat mangyari sa sisay man na minaako kan sa iyang hawak asin minainom kan sa iyang dugo. Tindog tabi, mga tugang. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gamos na nahiling asin na nahiling. Asin sa sarong kagurang nana sa Jesucristo bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagikan sama bago kan gamos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nami laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nami tao. Ipinago pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan asin ilinubong, asin gani katulungal daw, nabuhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tokan nama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean deng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaunin buhay, dagikan sa mga sin sa aki, siya kay baka na mga sin kan aki, sabay na sinasamba sin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon.
1: Amen.
0: Sa pagsilebrar niya to kan kafiestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, magsarig kitang magatubang sa sayang sa presensya kanama, asin magdulot kan sa tuyang mga kamautan at sa tuyang simbag kagurang nan inanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurang nan inanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot, asin orog na kaludokan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaurog kan pagkamuot, katanosan asin katununungan sa satong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagihelang, mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magugma sa buhay na daing kasagkoran sa langit no na kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi. Langit no na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa samong pagbaklay sa kinaban. Warasan sa pakisumaro niya mo sa iya, mamagkasaruro kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Sa satuyang misang unyan mga tugang, idulot man niya to

para sa pagbukas kan klase sa aga na maging matuninong ang pagburukas kan klase asin tulos makatukaw ang mga aki magpuon ang leksyon ta minsan dakulo na mga bakasyon maguran-uran silang diit bakasyon kaya ipamibinyato na ining maabot na school year maging matiwasay matuninong asin magayon lalo na para sa mga estudyante na ma-enroll, makralasing niya na maabot na school year.

0: Ikaw ang mga tugang, tanganing ansako, asin ansay nung atang maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako ang manlugod, kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asin kambilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan, warasan sa han, ang balaog nin pagkasaroro, asin katuninongan, bilang bunga kaining atang ang samong idinudulot ngunyan sa pagirumdum kan hawak asin dugo ni Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong
0: itaas
1: espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Itaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa'yin magpasalamat kami sa imo Ama Diyos na makakaman asin dahing katapusan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, siya ang tunay asin danay na padi na nagtugdas kay ning atang na danay. Idinulot niya ang sayang buhay bilang biktima para sa mong kaligtasan asin itinukda niya na idulot mini sa pagrumdom sa iya. Sa samong pagkakankan hawak na itinao niya sa mo kami minakusog. Sa samong pag-inomkan dugo na pinabulos niya huli sa mo kami nahugasan. Ngunyan, sa kaibahan kan mga angeles, sa sining gabos na santo sa kalangitan, deing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Ani kananggadan banal burabo ninga boss na kabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sumo maging hawa kasindugo kan sumong kagurang nana sa Jesucristo siya nasarugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinaoso sa iyang mga disipulos dan sabi mag-ako ka magabos asin magkakan kay ni tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinaoso sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako ka magabos asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Ang pagkagadana sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat tapinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang na nan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay iba kan sa mong Santo Papa si Leon asin kan sa mong Bispo si Joel asin kan gabos na mga padi siring man. Girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat asin ang gabos na mga kadandangan. Ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose na sayang isposo, kan mga banal na apostoles rin gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na deng kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa akimong Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakaman. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan bandang kami naghalat kan maugmang paglaom masin pagdatong kan sumong para ligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurangdan ika na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan iwinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo hare pagilnga ang sumong mga kasalan kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong gabutan ika na nabubuhay asin naghahade sa panahon na dahing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasain do sagkod paman.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.
1: Peace be with you.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: Mamibi kita. Jesu Kristong kagurangnan iti naomo samoan sa ibong hawak kasindugo sa Eucharistia, tanganing kami mabuhay sa saimo, lugod, makamtan mi ang biyaya na mahiling mi ka sa kamurawayan, ika na nabubuhay as inagahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Bendisyonan kamo ni Diyos na makakamhan, ama asin aki patin nga na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Vitor com a manopla nossa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang bata
5: dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
7: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Ballroom on 1. Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Nderon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa pipiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masiram ng manok mo. Pag nagkaong ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up
9: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Ballroom on one.